Mabuhay, Mahal Tana! Sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office ng GEO Public Information Services Division. Ako si Randy Ward. At ito ang The Capital News. Malagang balita, measles rubella supplemental immunization activity matagumpay. CSO Academy, suporta ng pamalang panlalawigan sa CSO. Pagmimina at transportasyon ng produktong uling, pinatitibay ng pamalang panlalawigan. 234 na sako ng hinihinalang ilegal na uling na sabat sa Calapan Port. At bagong medical equipment sa OMPH handa nang magbigay serbisyo sa Mindoreño.

Sa detalye po ng ating mga mahalagang balita, pinangunahan po ng Department of Health or DOH, Pamalang Palalawigan at Pamalang Bayan ng Nauhan ang matagumpay na pagsimula o kick-off ng Ligtas-Ligdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRC sa Bahay Tuklasan, Barangay Santiago, Nauhan noong Agosto 10. Layunin itong palawakin ang proteksyon ng mga bata laban sa measles at rubella sa pamamagitan ng pagbabakuna. Pinangunahan ni DOH Undersecretary Attorney Randy B. Esculango. Kasama ang mga opisyalang DOH, Mimaropa Center for Health and Development at Provincial DOH Office ang paglulunsad ng programa. Katuwang ang Provincial Health Office na pinamumunuan ni PHO2, Dr. Shelo Angela Ante at iba pang stakeholders. Nagpahayag naman ang pagkilala at pasalamat si DOH Mimaropa Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Alborno sa mga kumilos upang maisakatuparan ang gawain. Nagpahayag ng commitment bilang suporta sa programa si Nauhan Mayor Henry Joel Teves at Vice Mayor Candido Melgar kasama ang Calang Municipal Health Officer. Suporta rin sa gawain Oriental Mindoro Medical Society or OMMS na pinamumunuan ni OMMS President Dr. Ogilito L. Goco bilang pakikiisa ng medical community ng lalawigan. Bilang sa mga tampok sa kick-off activity ang kwentanong, community engage, MRC overview, talk with experts, testimony at ceremonial vaccination. Hinikayat naman ang mga magulang at guardian na samantalahin po ang libreng pagbabakuna para sa mga batang kabilang sa target population na edad 6 hanggang 59 na buwang gulang o yung 6 months to 4 years and 11 months ng programa. Samantala, buong tapang na tinanggap ni Sabian Amory Gaba Tanyala, 4 gulang mula sa Poblasyon 3, nauhan ang bakuna sa kanya bilang bahagi ng Measles Rubella Supplemental Immunization at isa lamang siya sa maraming batang nabakunahan sa unang araw nito. Sa batang edad ni Sabian, naunawaan niya na makatutulong ang bakuna upang mailigtas siya laban sa mga sakit. Ayon sa kanyang ina na si Lenny Marie, 34, ipinaunawa niya kay Sabian ang kahalagahan ng pagbabakuna at kung paano ito makatutulong sa pagpapanatili ng kaniyang kalusugan. Para kay Mami Lenny, mahalagang maunawaan ang mga bata at kapwa niya, mga magulang, ang kahalagahan ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan nito. Sa patuloy nating balitaan, bilang konkretong hakbang sa higit na pagpapalakas ng papel at kakayahan ng civil society organizations o itong CSOs sa pamahala, sinagawa ang unang araw ng panimulang hakbang ng Academy for Civic Empowerment o CSO Academy sa Sentrong Pangkabataan Lungsod ng Calapan, Agosto 11. Itinatag ng Pamalang Palalawigan sa pangunan ni Governor Yomarlito Bons Dolor ang CSO Academy sa pamamagitan ng Executive Order No. 27, Series of 2026. An order establishing the Academy for Civic Empowerment in the Province of Oriental Mindoro, creating its technical working group, designating the Provincial Civil Society Organization Desk as the lead implementing office and for other purposes. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na suporta ng lalawigan sa pagpapalakas ng kapasidad at aktibong partisipasyon ng mga CSO sa pamahalaan. Kakibat nito ang pagtatakda sa Provincial Civil Society Organization Desk bilang lead implementing

nagbigay rin ng malagang kaalaman si Provincial Planning Development Office Project Evaluation Officer 2, Maria Margarita V. Lopez, hinggil sa mga panuntunan sa pag-oorganisa ng isang samahan o kooperatiba, gayon din sa paggawa ng project proposal at iba pang malagang kaalaman ukol dito. Ang unang batch ay binubuo ng 30 CSO scholars na pinili mula sa 62 accredited CSOs. Kabilang sa mga kinilalang partner facilitator ng programa ang Sarilaya Provincial Level at CAPCODE, habang institutional partners ang DILG Oriental Mindoro at Mindoro State University or MINSU. Nakapalob din sa programa ang 6 ng curriculum, mula Foundation of Identity hanggang Organizational Sustainability, na sumasaklaw sa local governance, policy development, leadership, networking at organizational sustainability. Mayroon ding specialized technical tracks para sa participatory governance and social accountability, gender and development, disaster risk reduction and management, environmental protection, fiscal accountability at final output. Sa pagtatatag at patuloy na pagsuporta sa CSO Academy, ipinapakita ng pamalampalalawigan ang matibay nitong paninindigan na bigyang kakayahan ang mga CSO na maging mas aktibo, responsable at epektibong katuwang sa pagsusulong ng participatory, accountable at makabuluhang pamahala sa Oriental Mindoro. Samantala, pinanguna ng gawain ni Technical Working Group Chairperson Attorney Jean Pebby G. De Mesa. Patuloy naman po na pinagtitibay ng pamalampalalawigan ng Oriental Mindoro ang koordinasyon at pagtutulungan na makatuwang na ahensya upang higit pang mapahusay ang pagpapatupad ng mga polisiya, regulasyon at monitoring mechanisms para sa responsableng pamahala ng pagmimina at transportasyon ng produktong uling sa lalawigan. Ito naging sentro ng magkasunod na pagpupulong ng Provincial Task Force on All Forms of Mining o PITAFOM at Provincial Task Force on Anti-Charcoal Transportation o PTFAC na pinangunahan ng mga kawanin ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office or PGNRO sa pamumuno ni PGENR Officer and Environmental Planner Lily May Lim. Sa pagpupulong ng PTFAFM, tinalakay ang mga kasalukuyang programa, inisyatiba at mga hakbang upang higit pang mapahusay ang pagpapatupad ng umiiral ng mga batas, polisiya at mekanismo kaugnay ng pagmimina sa lalawigan. Ipresinta ni Attorney Melgin Sara at Ivan Macandog ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Mimaropa ang proseso ng pagkuha ng mining permits, umiiral na regulasyon at iba pang mahalagang impormasyon na makatutulong sa mas mahusay na koordinasyon at pagpapatupad ng batas. Sa open forum, nagbahagi ang mga kalahok ng mga rekomendasyon upang higit pang mapalakas ang interagency coordination at environmental governance. Samantala, sa pagpupulong ng PTFACT, ipresinta ni PGENRO Officer Lim ang Executive Order Number 20 of 2026 na nagtatakda na muling pagbubuo ng PTFAC at higit pang pagpapalakas sa ugnayan ng mga kasaping ahensya upang maging mas epektibo ang pagpapatupad ng mga polisiya at programang may kaugnayan sa regulasyon at monitoring ng transportasyon ng produktong uling. Inalaki rin ang schedule ng mga checkpoint at monitoring activities para sa ikatlong quarter ng taon upang matiyak ang maayos at organisadong implementasyon ng mga gawain ng task force. Ayon naman sa situational updates ng Philippine National Police, nananatiling maayos ang koordinasyon ng mga ahensya sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at patuloy ang pagsagawa ng mga kinakailangang legal na proseso sa mga kasong nangangailangan ng kaukulang aksyon. Dinaluhan ang mga pagpupulong na Special Assistant for Environmental Concerns Maximino Humig Jr., mga kinatawan mula sa MGB Mimaropa, DENR Penro, PGENRO, Senro Socorro, Senro Rojas, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Provincial Legal Office, BPI and QSD, Mindoro, CTENRO, Philippine National Police, at mga Menro officers mula sa mga bayan ng Bako, Gloria Mansalay, Nauhan, Pinamalayan, Rojas, San Teodoro, Socorro, Victoria, at Bulalakaw. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, patuloy na isinusulong ang responsabling pangasiwa sa likas na yaman at pangalaga sa kapaligiran ng Oriental Mindoro.

0: Susunod. Dalawang 34 na sako ng hininalang ilegal na uling na sabat sa Calapan Port. Tumonshop na milyong pisong bagong medical equipment sa OMPH handa nang magbigay serbisyo sa Mindoreño. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng The Capital News.
1: Kabataang Mindoreño, may kilala ka bang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad? Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang inyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Narito ang mga kategoryang maaaring salihan. Para sa individual category, Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic or Public Service, Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence, Gintong Kabataan Awards in the Field of Science, Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts, at Gintong Kabataan Awards for the Acts of Heroism. At para naman sa group category, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Sangguniang Kabataan Barangay Level at Municipal Level, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization. Sino naman ang maaaring manominate? Ang mga nominado ay dapat may edad 15 to 30 years old, bonafide resident ng Oriental Mindoro, may PSA birth certificate o certified birth certificate mula sa civil registrar, may barangay clearance at community tax certificate, may mabuting asal at magandang reputasyon sa komunidad, at walang kinakailangang educational attainment para makasali. May mahalagang paalala rin tungkol sa nominasyon. Ang nominator o ang taong magmumungkay sa kandidato ay hindi dapat miyembro ng pamilya o kamag-anak ng nominado. Sa halip, ang nominator ay maaaring kasalukuyan o dating guro, school advisor o dating advisor, coach o dating coach, organization advisor, at community leader. O iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na nakasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado. Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026. At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor Provincial Youth Development Office, Sentrong Pangkabataan, Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro. Para sa mga nomination forms, complete requirements at iba pang detalye, maaaring i-access sa mga opisyal na links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office o PYDC. At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver C. Almeida, Provincial Youth Development Officer 2, contact number 0995-832-0258, email higormpydc@gmail.com. At huwag kalimutan mag-submit ng isang original copy at 2 photocopies ng bawat requirement. Kabataang Mindoreño, ang inyong mga pangarap, tagumpay, serbisyo at inspirasyon ay nararapat na kilalanin. Ako si Samantha Asturias, tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng Kabataang Mindoreño.

0: Lindol. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol, huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang duck, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paa nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa tabing dagat, mabilis na lumika sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
1: Noong una, ang tawag dito ay Bansud na ang ibig sabihin ay Delta na kalaunan ay pinalitan ng Bansud. Alam mo ba na ang Bansud ay dating bahagi ng Bungabong? Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng dating kongresista ng Oriental Mindoro na si Ginoong Jose Ledo Sr., inihiwalay ang Bansud sa Bungabong upang gawin itong munisipalidad. Sa Bisa naman Republic Act 2514, ganap nang naging munisipalidad ang bayang ito noong ika-4 ng Hulyo taong 1959 at inaprubuhan ng yumaong Pangulong Carlos P. Garcia. Ang bayan namang ito ay tatagpuan sa gitna ng Oriental Mindoro sa bukana ng Calapan Bay sa pagitan ng Mount Halcon at Mount Sapul sa baybayin ng Tablas Strait. Mga mangyan ang unang nanirahan sa lalawigan at lumipat malapit sa Bansud River. Ang bayang ito ay nagtataglay ng magandang kalidad ng lupa para sa pang-agrikulturang aspeto. Ito ay pinamamaligyan ng mga Tagalog, Bisaya, Ilocano at Bicolano. Ipagpapatuloy ang pagtataguyod sa bayan ng Bansud. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: And updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Nagbabalik po tayo para sa The Capital News. Patuloy pa rin po ang pagratsyada ng mga balita na sabat po ng mga miyembro ng Provincial Task Force on Anti-Charcoal Transportation na pinamumunuan ni Governor Yumerlito Bonsdolor ang 234 na sako ng mga hininalang ilegal na uling sa isang inabandonang truck sa Calapan Port, Kamakailan. Lula nito ang mga walis-tingting, kaong at mga uling na buhat pa sa mansalay at nakatakda umanong bumiyahe. Nang madaling araw, subalit hindi nakaalis dahil wala ang driver at pahinanti nito na mistulang tumakas. Ang naturang truck na may lulang sako-sakong uling ay isinumbong ng isang hindi nagpakilalang individual sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Tapos matanggap ang ulat, magkakasama ang composite team ng PTFACT na kinabibilangan ng DENR, Philippine Ports Authority or PPA, Philippine Coast Guard, Philippine National Police or PNP, PNP Police Mobile Group, Provincial Legal Office at Provincial Government Environment and Natural Resources o PGNRO na umaksyon dito. Maaring humarap ang mga nasa likod ng transportasyon ng mga naturang uling sa kasong paglabag sa Provincial Ordinance No. 15, Series of 2011. An ordinance prohibiting the transport of charcoal outside the province of Oriental Mindoro and providing penalties in case of violation thereof. Ipinayag naman ni PGN Row Officer Lily May Lim na nakatakdang dalhin sa DNR Senro ang mga nakumpiskang uling upang doon ipagpatuloy ang investigasyon at ang proseso ng pagsasampa ng kakulang kaso. Patuloy naman ang kanyang panawagan sa publiko na sumunod sa tama at legal na proseso tungkol sa pag-uuling sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kakulang permit sa DNR at isumbong ang mga makikitang lalabag dito. Anya mahalagang sama-samang mapangalagaan ang mga kabundukan ng Oriental Mindoro. Anya pa, hindi titigil ang PTFA City sa pagsagawa ng mga operasyon upang matuntun ang mga nagsasagawa ng katulad na illegal na transportasyon ng uling sa lalawigan. At sa uli nating balita, patuloy po na sinisikap ng pamalang panlalawigan na iangat ang kapasidad ng Oriental Mindoro Provincial Hospital sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugang kinakailangan ng mga mamamayan. Kaugnay nito, pinangunahan ni Governor Bonz Dolor ang pag-turnover ng mga medical equipment sa OMPH na nagkakalaga ng 79 million pesos kasama si Provincial Health Officer 2, Dr. Cielo Angela Ante, kamakailan. Kabilang sa mga bagong kagamitang ipinagkaloob ang anesthesia machine na may ventilator, neonatal at infant bowel continuous positive airway pressure machine, cardiac monitor, cardiotocography machine, neonatal vital signs monitoring system, electrocardiogram machine, cautery machine with vessel ligation cellar and trolley, infant incubator, mechanical ventilators para sa bata at matanda, suction machine, phototherapy machine, portable ultrasound machine, rotational hospital bed at iba pang mga kagamitan sa ospital. Ito ay kabilang sa 102 million pesos na medical equipment na dumating kamakailan sa lalawigan lula ng apat na malalaking truck. Ang mga karagdagang kagamitang ito ay inaasahang makatutulong sa mga kawani ng ospital upang mas mabilis na tumugon sa pagkakaloob ng mga kinakailangang serbisyong medikal ng publiko. Bukod dito, isiniguro ni Gov. Dolor na sa ilalim sa mga kinakailangang pagsasana ng mga kawani ng ospital na maatas ang gagamit nito upang maitiyak na tama at maayos ang paggamit ng mga bagong kagamitang ito. Isa sa gawain sina Bukal Alexandra Kasubuan Tan, Bukal Ryan Z. Arago, Bukal Rap, Janelle Recto at Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio Arturano II.

0: At sumayin po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito ng The Capital News. Hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, muli sa ngalan po ng buong puwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako si Randy Ward. Maraming salamat at mabuhay ang sambayanang Mindoreño.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP-accredited broadcaster, si Randy Ward. The Capital News.
2: Spirit FM repairs broken hearts with music.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Besh, it's a happy Friday po sa inyo lahat. Welcome po sa programang The Morning Jam with Best Friends Obi. Makakasama ko hanggat gusto mo. Sige. Anyway, Best Friends, sa mga nakatune in dyan. It's a happy Friday po sa inyo. Medyo, ano ba, tuyo na ba ang mga sinampay? Oo. Baka naman na, bumili ka na kasi ng dryer. Oo. Eh ngayon medyo hindi naman maulan, so kaso hindi pa din makakatuyo ng mga damit eh, no? Suutin mo na lang ulit. Pwede naman yun. Sa mga best friends po natin naka-tune in sa kanilang bahay, good morning. And sa mga best friends po natin naka-tune in kung saan-saan, sa opisina, sa work, at sa mga naka-tune in po sa field, yan, sa mga sasakyan na tayong pinakikinggan, yun pala naman yun. Good morning sa inyo.

At dahil Friday ngayon, anong meron? Siyempre, edi wala. Anyway, sa mga best friends po natin naka-tune in, hindi lang po tayo dito sa ating, hindi sa ating radyo mapapakinggan. Yun naman yun eh. Dahil sabi nga namin, live po tayo sa NLCR, live po tayo sa Twitch. Yun! So, punta po kayo sa Twitch, tapos download niyo yung app kung naka-Android kayo, tapos hanapin niyo lang po, mag-sign in kayo, tapos hanapin niyo lang po Spirit FM. At yun na, live tayo doon. Beshi, good morning, good morning, good morning sa mga Twitchers dyan. And syempre pa, dahil Friday po ngayon, ano ba, wala lang, Friday. At syempre, hindi lang po tayo dyan na napapakinggan, besa. Alam nyo ba, bukod po sa ating Android app na DZSBFM Kalapan, bukod po dyan, ay pwede nyong i-download din ang Radyo PH. Yun, sa inyong mga Android devices. I-download nyo yan, tapos search nyo po doon ng Spirit FM. And wow, nandun po kami, mapakikinggan. Buong maghapon yan, bes. Kaya kung gusto mo mag-radyo, saan ka man nando doon ngayon, maghapon, hindi man abot po ng ating signal, ay pwede naman po. Oo, download nyo po ang Radyo PH o kaya ang, tapos hanapin nyo po doon. Ang daming radio station doon, mga online radios. So, mapapakinggan nyo po kami doon. Plus, hindi lang yan, pwede nyo rin i-download directly ang ating app. That's DZSBFM Kalapan. Yun, doon nyo kami mapakikinggan. Kaya nga, dami, no? Ganun talaga.

0: Kaya nga sa mga best friends po natin, gusto makinig ng radio, saan ka man nando doon. Ayan, pwedeng-pwede na. But wait, there's more. Alam mo ha, dahil sa TV naman po, pwede nyo kaming mapanood. Oo, yan ha, mapanood saan po yan. Nandyan po kami sa Radyo Vision, Calapan Cable Channel 64. Yun, nandun tayo eh. Nais po namin batiin ang mga subscribers po ng Calapan Cable. Good morning sa inyo dyan. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Diba? At syempre pa, batiin din po natin ang mga nakikinig po sa atin sa radyo. Yan, ang mga naabot naming signal. Oo, sa buong Metro Calapan at saan mga karatig bayan dito sa Oriental Mindoro. Good morning sa inyong lahat. Ayan, ingat po tayo ha. Dahil baka hindi ka na niya mahal.
1: Oh no!
0: Ayun, de, ingat tayo dahil alam naman natin, bumibigla yung ulan, di man lang nagme-message ha. So, ingat po tayo, lalong-lalo na po yung mga bumabiyahe, mga nagda-drive. Check nyo lagi ang sasakyan nyo ha. Okay, mag-alala na, pag dapat ay dala ang lisensya, dala ang registration, i-check ang langis, i-check ang gasolina. Siyempre, hindi naman tatakbo yan pag walang gasolina. Hindi ha, dami ng usong-uso na ngayon talaga electric kahit saan ka magpunta, di ba? Mayroon mga electric na mayroong tatlong gulong, may dalawang gulong, ayan. Kailan kaya yung isa lang ang gulong?

At syempre pa sa mga establishmento pong nakikinig sa atin dahil tayong pinakikinggan sa mga tindahan, unang-una na dyan sa may palengke. Oo, magandang-magandang umaga po sa mga nakikinig sa ating palengkers. Good morning, good morning, good morning. Kumusta ba ang ano bang sariwa ngayon, ha? Anong magandang isda? Pag gantong panahon, 'di ba? Hindi naman masyadong kasi hindi nakakapangisda. Pag sana naman ay kaya nga panalangin natin sana umayos na 'yung weather, 'di ba? Wala nang kasi minsan may ulan na, may hangin pa, bukod sa hangin po ng iyong kausap, ay mahangin din sa dagat. O, sabi nga ng mga bumabiyahe, malakas, medyo malakas daw ang alon. O, pero basta starlight naman, safe na safe yan. Yun, no? Na-segue mo pa yun, Beshi!

Yun, ang ganda nung sa ano natin ha, mga best friend ha, sa Twitch. Ayun, punta po kayo doon, download nyo na yung Twitch, tapos hanapin nyo, mag-sign up kayo, tapos mag-login ko, kaya mag-login na kayo, tapos search nyo po doon, Spirit FM Calapan, Unlinaw, oo, ganda ng ano, quality, yun, oh. Kaya nga po ha, so sa daming ways, para po kami ay inyong mapakinggan. We have Twitch, once again, we have, meron tayong Android app, meron radio, may TV, ayan, meron pa sa mga, ano ha, Radio PH, yun ang pinakabago natin. So, kung i-download nyo po yung app, yung Radio PH, tapos, i-search nyo lang po doon ng Spirit FM at ayun na! Ang maganda doon, Beshi, ha, hindi lang po Spirit FM Calapan ang pwede nyong mapakinggan dahil ang daming Spirit FM doon. Huwag lang kayo malilito. Siyempre, and the best, dito tayo sa atin, sa 104.1, ha? Kaya nga po, download na po Radio PH sa inyong mga sa Play Store, o kaya i-download nyo naman ang aming Android app directly, DJ SB FM Calapan. I-download nyo na rin ang Twitch para kapag may mga programa po tayong The Morning Jam ay automatic po. Pwede nyo kaming mapanood at mapakinggan. You know, ganun po yun, Beshi, ha? Yung mga naiwan sa bahay, sila manang sila ate, time check, it's 9:52, maya-maya lang, oras na ng pagsasaing mo. And binabati din po natin yung mga construction workers na tayo po ang background music habang sila ay nagpupukpok at nagpapala dyan. O, pagod dyan, diba? Tapos pagkantupang panahon. So, good morning po sa inyo, sa mga nakikinig sa atin. Siyempre pa sa mga drivers, tricycle drivers, sweet lovers. Yeah, good morning, good morning, good morning. Ayan, ha? Make sure na tama ang singil, ha? Barya lang po sa umaga nang tayo ay hindi na maabala. Ayan. Ang hirap din kasi, 'di ba? Oh, pag malalo. Eh, sa bagay ngayon, nakailang ikot ka na ba 'yung mga tricycle drivers natin? May barya na 'yung mga 'yan, oh. Oh, nakuha na ang ano ba tawag doon? Yung gasolina. 'Yun. Kahit speaking of gasolina, no? Magkano na ba ngayon? Kumusta na ang benta ng gasolina? Medyo mataas pa din eh. Sana naman bumaba mga 20. Oo. 20 din ba 'yan? 20 pesos per liter. Anyway, pwede naman po alternatibo natin diyan. Syempre, maglakad-lakad tayo kasi mahirap din tag-ulan, 'di ba? So, sabi nila electric nga 'yung ano, electric nga 'yung solusyon. Pero let's see kung ano mangyayari sa mga darating na panahon. Bukod sa paggamit po ng gasolina at electric, ayan, sa Facebook, ang dami din pong update tungkol sa politika. Pero dito sa The Morning Jam, hindi muna natin na pag-uusapan yan. Ayaw namin kayong bigyan ng rason para sumimangot. Pag yun napapag-usapan, nadadala ka sa galit, eh, di ba, yung mga politika na yan. So, ito na muna. The Morning Jam na muna. And, syempre pa, paalala po sa lahat, dahil Friday ngayon, alam ko excited ka bukas, dahil Sabado, kalamihan sa atin na walang pasok, lalong-lalong na po, yung mga estudyante natin dyan. Ayan, so, planuhin ng mabuti ang weekend, di ba? Dapat ay magawa mo yung mga importanteng bagay. Ayan, wag excited. O tapos ngayon pa ay anong date? Nako, ang saya na saya ng lahat. 14 na, Friday the 14th. Pag Friday the 14th, edi, alam mo na, nako, Sabado, bukas. So, sweldo time na. So, wag uubusin ng isang bagsakan. Oo, mga dalawa. Ganun daw sweldo ngayon eh. Pag parang dumadaan na lang sa palad natin, yung iba nga, hindi na dumadaan talaga eh. Direkta na. Oo, yan. Ganun talaga. So, adjust din na tayo, di ba? So, sana ay may balik yung dati, yung pamasahin natin pa lang eh. Ano pa? Eh, anong inabot ko kasing pamasahin? Magkano naman tricycle ngayon? Yung 15 pesos, ganun ba? O, inabot ko kasi mga 12. Ganun ako kabata. Anyway, best friends, so ano pong aabangan ngayong umaga dahil The Morning Jam, syempre, di wala.
eh. Meron naman kahit pa paano. Siyempre po, nandyan po ang ating mga tunog lokal. Ayan. At ngayon nga, kasunod na, dahil ubus na po yung music bed ko. Eto na, awit din ang bandang PB. Ayan, kilalang kilala. Alam mo, bukod po sa ating station, kung saan-saan ko napapakinggan itong kantang to ng PB. So, congratulations po sa bandang PB. Eto na po ang awiting tono ng Thai original song ng PB. Dito lang yan sa Tunog Lokal, 104.1 Spirit FM. Once again, ito mong programang The Morning Jam with Best Friend Zobi. Dito lang sa Himpilang, kasama mo sa biyahe ng buhay, besh. Ito ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: FM. Access granted.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in
1: peace. Buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.

Yes, Belshi, and I am back dito po sa 104.1 Spirit FM. At ako pa din po ang inyong kasama sa ayaw at sa gusto. Ayan, best friend, ha? Ito po si best friend Zoe ng 104.1. Good morning, good morning, good morning sa mga always nakikinig sa atin. Yan, gandang umaga sa Twitch. Oo, sa ating Android app, sa radyo, sa TV. Yan. Thank you very much po sa inyo, ha. Lalong-lalo na po, nagpapasalamat din tayo ang buong himpila natin dito. Nagpapasalamat sa ating mga partners in life. Partners in life. Partners dati dito sa ating station. Yung mga always ka-partner natin mula noon hanggang ngayon, may mga noon pa at may mga bago tayong nakakasama dito sa Spirit FM. Unang-una na po dyan, syempre pa, ang Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. Matatagpuan po yan sa San Vicente, sa public market site. O, dyan sa may palengke yan. Yan po ang Mega Life Drugstore. Yun, good morning sa mga staff po ng Mega Life na always nakatuning sa atin. Ako susipag na mga yan. Yun. Siyempre pa, kasama din po natin ang BDM. Banda doon tayo ng konti sa may ibaba. BDM, Banco de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño. Subok na po sa higit 6 na dekada ng napakahusay na serbisyo. Yan po ang BDM, Banco de Mindoro. But wait, there's more. Dahil partner din po natin ang VPR Marketing for Appliances and Furnitures sa VPR Marketing na. Nako, quality appliances ba ang hinahanap mo? Yan po ang yakang-yaka ng VPR Marketing. Siyempre, pagkatapos mo mag-shopping ng 5 aircon sa VPR Marketing, siyempre, punta na po tayo. Bili ka naman ng iyong masarap na kape. Yan naman po ang inhatid sa atin ng Mark Cafe ng JMAR Marketing. Mabibili po ang Mark Cafe sa mga leading groceries tsaka drugstores nationwide. Yan po ang Mark Cafe. Kape tayo, bes! Siyempre, tapos ka nang magkape. Gamit ang Mark Cafe, ininom mo nang iyong Mark Cafe. Eh, siyempre, punta naman tayo. Kasi kailangan mong ipa-insure ang iyong sasakyan. At kahit anong insurance pa yan, surety corporation ba ang hinahanap mo? Eh, nako, yan naman po ang hatid sa atin ng Bethel Insurance and Surety Corporation.

Paalala po ng Betel, ha? Sila po ay matatagpuan. Matatagpuan yan sila. Naligtad ko lang. Opo, sa Kamilmil. Yan dyan, sa Calapan Town Center. Lapit lang sa New City. Ah? So, sa mga hinahanap po yung Betel, ha? For insurance, concerns, saka yung mga bonds natin dyan, na service na, na binibigay nilang servisyo. Ang Betel po ay matatagpuan sa Kamilmil. Yan po, sa Calapan Town Center, sa tabi ng New City. Yun. Doon sila makikita, besh, ha? At herbal bang inahanap mo? Yan naman po ang bigay sa amin. Ang dami na nagpatunay. Yan po at subok na ang Santon Plus. Yeah, sa mga gumagamit po ng Santon, sila po ay mabibili din sa mga leading groceries and drugstores nationwide. Santon. Yan, mapapakinggan po ang mga testimonya. Ayan. Dito sa Spirit FM ng ating Santon. Yun. Tapos... Nais mo bang maglagay ng mga chorba dekorasyon sa iyong bahay, mga lights, decor, yan, pagandahin po ninyong bahay natin dahil yan po ay replika ng ating pagkatao. Wow. O, so saan po makakabili ng magagandang gamit na yan? Ay syempre, sagot na yan ang Silpol Joyce. Yan, ha? Sabi nga eh, Silpol Joyce, your best choice. Yun, no? Matatagpuan po sila dito sa Tawiran, Calapan City. Yan po ang Silpol Joyce.

At subok na syempre, ang galing. Yan naman po ang BMEG, kapartner po ng ating mga farmers. Ayan, BMEG po. Ayan, best friend, kapartner din po natin yan. At syempre pa, ang mga bago nating kasama dito sa Spirit FM, napapakinggan po ang mga paalala ng DTI. Ayan. DTI Mima Ropa. Good morning, good morning, good morning sa inyong pakikinig sa amin. Oo, at sa pagtitiwala muli. At syempre pa, hindi lang po, kasama din po natin ang National Nutrition Council. Dito lang yan sa 104.1 Spirit FM.

So yan po ang ating mga partners. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagtitiwala sa amin. And syempre pa, segue tayo ha. Yung mga nais magpadala ng demo ng mga kanilang mga kanta, original songs man yan o cover songs man yan, you are welcome po dito sa ating himpilan ha. O, panhanapin nyo lang po ako. Yan. Pagpunta nyo po dito sa Spirit FM, nasa mga ilalim lang ha. Ayan, hanapin nyo lang po ako si Best Friend Toby, si DJ Toby. Tapos, yun na, o, usap tayo. Basta radio friendly ang iyong kanta at saka studio recorded na. Oo, wala pong ano ha, walang AI ha. Kasi last time eh may nag-message nga. May ginawa daw kanta. So interested naman tayo. Tinanong natin. Kaso nung pinakinggan ko po AI eh. Hindi po. Original songs dapat. Original man yung AI o sinulat mo. Pero okay din kung ikaw mismo yung kumanta sana. Eh pag po AI generated pati boses ay hirap naman po yung paano natin i-interviewin yun. Pwede namang AI, basta boses mo, recorded mo. Pwede naman yun eh, di ba? Pwede ka na mag-download ng -1, tapos original, tapos lapatan mo ng boses. O yun, o po. Hindi po AI, hindi po kami tumatanggap ng sobrang AI na pati boses. Basta original songs, cover songs man yan. O, pwedeng-pwede. Dito sa Spirit FM, kapag nayo nang pumuli sa amin, pwede inbox nyo kami, message nyo kami sa aming Facebook account, pwede po doon, o kaya ay personal po kayo magtungo dito sa Durian Street, Lalod, Calapan City. Yun.

Nagkakape tayo ngayon eh. Good morning sa mga nagkakape. Pang ilang tasa mo na yan? Baka naman man na manerbo system ka na naman. Oo, sa mga nagmi-merienda naman, good morning sa inyo. Lapit ha, 10:26 na, besh. Merienda ka pa, maya-maya, alas 12, tanghalian. Ano ba yan? Oo, busog na busog na maghapon. At siyempre sa mga nakangiting nagtitinda ngayong umaga, yan sa mga mga bakery, eatery, yan. Good morning po sa inyo. Nako, always smile ha, lagi po nating paalala. Lalong-lalo na sa wag naman yung tumatawa mag-isa. Iba po 'yon. Yung smile lang. Oo. Kasi nakakaakit ng yan, ng good vibes ha, ng positive energy, di ba? Pag lagi ka nakasimangot, eh negative energy 'yon. Tsaka lumalabas ang ganda at kagwapuhan mo pag lagi ka nakangiti. Yan talaga tunay yan.

So, eto na best friend, another tunog lokal tayo ngayong umaga. This time, a song from Arvin Sotejo, member po ng bandang ano ito, yung kanyang Tall Acoustic, yun, oo, na napapanood po, napapakinggan, napapanood sa Dayo every Thursday. Yan po si Arvin Sotejo ng Tall Acoustic. At eto, ang kanyang awitin original song, kanina tono ng tayo, nung naikanta mo na tumama ka na sa tono, eh syempre, eto na, Pahinga. Isa pong napakagandang awitin tungkol sa pag-ibig. Syempre, gusto namin lahat tayo dito sa Spirit FM, umiibig. Kahit na wala pang, wala pang sumasagot sa'yo. Good morning, eto na Pahinga by Arvin Sotejo dito lang sa himpilang kasama mo sa Biyahe ng Buhay. Ito po ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: TCSB 104.1 Spirits FM. Spirit FM.
1: No return, no exchange. Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.

0: drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: listening to The Morning Jam with best friend Toby. Let's go.
1: Oh, kita nyo naman yung mga bumabati sa atin, ha? Let's go daw, let's go. Oh, nagbabalik po sa himpilan ng inyong mga speakers. Ito pa ang programa The Morning Jam pa rin with best friend Zobie. Time check muna tayo. 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Time check. Hatid sa atin siyempre pa ng Mega Life Drugstore, BDM, VPR Marketing at Silpol Joyce. And of course, binabati din po natin yung mga bumabiyahe ulit, ha, via Starlight Ferry. Yan. Aho, Starlight, biyahing Batangas man yan, to Calapan o Calapan to Batangas, ayan, mag-Starlight ka na, bes! At syempre, last round po tayo ngayong umaga kasi yung programang The Morning Jam ay sa until 11 a.m. O, kasi pag inabot tayo ng alas 12, ano yung The Noon Jam na yon? Wow, walay! Anyway, best friends, sa mga nakatune in po sa kanilang bahay muli ang aming pagbati sa inyo. At syempre lang yung mga nagsa-celebrate po ng birthday today. Ayan, oo, baka beke naman, may pansit ka pa dyan. Oo, pwede po. Ilan lang kami dito, mga tatlong order na pansit. Ayan, okay na kami, sold na kami doon. Kami nang bahala sa soft drinks.

eto na, best, dahil birthday mo at birthday ng kaibigan mo, batiin mo na sa lahat at kakantahan pa namin. Happy birthday po sa lahat na nagsa-celebrate ng birthday. Happy birthday!

0: sana all.
1: Yan ha, sa lahat po ng sa lahat na ng celebrants ng birthday, kantahan ng mga anniversary, monthsary, ano man sinaselebrate mo dyan, edi wow, ikaw na. Ayan, maging masaya ang iyong Friday the 14th. ngayong Friday, syempre. Bukas po, araw ng Sabado. Tuloy-tuloy lang tayo sa tugtugan dito sa Spirit FM. Yun ha, sa mga nakatune in po muli. Radyo PH, besha, pwede nyong i-download. Download nyo na sa Play Store. And log in kayo, sign up kayo. Tapos, hanapin nyo po doon. Search nyo lang, Spirit FM Calapan. Ayun, mapapakinggan nyo kami. Basta open ang station. And of course, kung hindi naman, pwede po sa ano sa aming Android app, that's DZSB FM Calapan. Doon yun, pwede rin doon yun. At automatic na yun, besh. Mapapakinggan nyo na po kami. Yun. Yan, dahil nga ay ang maganda po dito kasi kaasaan ka man nando, nasa ibang bansa ka, katulad ng Batangas, Iloilo, Baguio. De, kahit nasa ibang bansa ka, basta may internet ka, may Android device ka, i-download mo yung app. Yung app na yun, it's either yung Radyo PH or Spirit FM, DZSB FM Calapan. Yun. Kami na talaga doon sa ano, sa isang app, sa DZSB FM Calapan. Doon naman sa Radyo PH, kailangan mong i-search ang Spirit FM Calapan. At hindi lang yun ha, ang daming Spirit FM po doon sa app na yun. Yun, doon nyo kami mapakikinggan. And of course, ang mga ating mga ka-partners na programa ay inyo namang mapapanood sa YouTube tsaka sa Facebook. Oo, naka-live din yun doon. So, abangan po natin. On September, I think, DSWD po ay makakasama na din dito sa Spirit FM. Thank you, DSWD. At syempre pa, kung gusto mong may dagdag pa o kaya ay gusto mo ay ma-explore pa natin ang iyong negosyo o maliliit na business or vision na iyong ibinibigay, pwedeng po yan. Makipag-ugnayan lang po dito sa amin sa Dorian Street, ayan, Lalod, Calapan City, o kaya naman message nyo kami kung gusto nyo magpa-advertise, oo, kung gusto nyo maging partner din namin tulad po ng mga nabanggit ko kanina, ayun po, pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin dito, yun o. So this time, besh, 5 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga, 10:55 in the morning. And here we go sa ating last round na ito ng ating programang The Morning Jam ngayong umaga. And this time, ibibigay po namin ang isang tunog lokal muli. Ang awitin ng bandang Kalap, Yung Gigil. At abangan nyo po, bagong kanta ni Ralph Sales. Lalabas na, papatutugtugin na po namin yan dito next week. Yun, no? May bagong kanta, love song na naman to. Oo. But for the meantime, eto po, ngayong umaga para sa The Morning Jam sa pagtatapos ng ating programa, Gigil by Kalap. Sa mga best friends po nating nais mag-tune in sa atin, muli po sa Radyo PH, download nyo lang po yan at basta tuloy-tuloy na tugtugan ang bibigay namin sa inyo at mga programa. Siyempre pa, ito na. Paalam na po tayo. Once again, this is Best Friend Sobi sa programang The Morning Jam. Ito po ang himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. DZSB 104.1 Spirit FM. At ito na, Gigil by Kalap.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Spirit FM. Access granted.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Kmart Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premal Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
0: Jmar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
1: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
5: Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Hiling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga nak sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa at ng himpilang ito.

0: Safe Drugs Store. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Tawag.
1: Oh, hello. Ano? Nagkita ako na suspected daw yung kapatid mo. Tatanggapin mo na ba yung aloko sa'yo?
2: Apo.

happening, but I'ma admit the new one.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Trap Premium D3. Ang bago!
1: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Baang busy at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
2: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
4: Ang mga misteryo ng Hapis. Ang unang misteryo ng Hapis ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikalawang misteryo ng Hapis ay ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso. Aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala

0: Harap na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming masalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming masalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Panguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng Hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
3: at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan,

0: Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ika-apat na misteryo ng Hapis ay ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
1: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at aliyahan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
0: bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Sa tamayiyan na ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalimang misteryo ng Hapis ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Inialay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
0: Aba po,
4: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
4: Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
4: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagalingan at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
4: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
4: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
4: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
4: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.